0: Etie fuo mi chia obi a. Ibisa nyame aduma ma obi a wasa asisu. PFM nyame hira mu nyame pagea mu na obi anti mu ka wo yasi. Din di prophetess Yohana. Ko koma prince ya na nya. Se menfa asunjembre mu wo yasi. Koma na me koye no. Ebia ne nia mu chire me wo ho. Na me koye no me ko share 10 commandments no na mu de bebo atan. Sambod su ube kanya sana wako. Muye papa nu bebi ya muku beko nyina omudi chiremi. Bo nini su na omudi omu tuwe jim omuko chiremi wana. Radika chamisa mbe kawe nyina njiri ya sifonu. Sisa, kwa koma nubuku na miko chro yenu. Ene yese nchweni sisi ya. Su uona ube u yenu. Ni moja anu. Ena mebisa radino shwegu insio nisu ene yese nchweni. Dani ya hondi ya yese nchweni sisi. Na nkunu su e yese nchweni. Prophet na Awurade sɛ wayɛ ne ho nhyehyɛ yansɛ no de ne be wiase no. Ni quotation ni ɛnna yɛ sɛntwɛne no. Jeremiah chapter 1 verse 1 to the end. Jeremiah chapter 1 verse 1 no kɔdu wie yɛ. Bian kan no ho ne wɔ quotation ni. Nti prophet no ne number ni 0596479988 0596479988 and 0546681445 ni osura bo form na ejuma se yare ni ye di stroke ana heart attack we ni afra ana bodama obeba ha so sip ne radius man e sura bo fo no ma be ye juma ma o yi sa yare ne firi so bi e ha o no mbe tu ase e ma wo nti sa yare ne kra biem koko ma ne quotation ba ma o se radius se yanya ne wa obenya ne o yare ne nyina na erade ye e na radius on fan bra e wiase fo nyina krofo bi na erade sa o mo yare no me de o mo ba so mo mbe di ada se na erade aya ma o mo wiase fo nyina nti e no mo hu ne erade e ye mon kind quotation or some kind quotation na asem na rade ka afa prophet nu hu no mobe hu so ewu na obe wu ye ne moja na ehwegu ye na nipa bebre enim se ye mfaso ma ye no ehwegu ka varinsio nim en na yi ye from brown or how must see di gunsio nim na wa shira ka varinsio ne so na some family asifo nyina no munya hu to moja na bebre embu na o munjindi no ya shegu nsio nim ena wa shira so ena yi efre obram ni owuo mu sese ya wunya numpe enije beba wa brabom se usira wa body mu a muna no matu ama wo huhuma nya mbefa so ama wa selesa amuna no wubiem to ni nkunu sansan twen na ye wo wiase sese no shira obi a amen
1: miko jom na miko shia Winners power for in kuni bi wodwum. Na me hwia omuno ba kupe na me toye. Nim se nkunu ebe ye juma bebre si. Me nim se be century ni bebre. Na ka me to bebre mpo. Me sila nkunu me hu nkunu yi twa me se. Nipa o mewu nkwa na omu yi kire me na obeti na me ho. Isa sila ye second day na me hu se nipa na wewu no. Osa na nte aba me nchen biom. Bubo bi wo me nchen na me fa abubo na me se me dane ne Yesu moja. Me dane ne radija e na me tu ball sa nipa no na me tu ebubo mani ka na kuma no se na kuma ona kuma wewuo wewuo e na oda na nipa no da na me anti ba ku bi na di chi ya na me ma me frem me ka tre me se me anti ba ku bi ya re serious wewu e ya na mu suma suma hun fi eni samai fo no mu tata nkunu e ye juma wo slape e be yi sa boni ye fo ni be fo ni mu nyina afro hu usira nkuna nyame yankasa betua omukama ye nkuna ye juma pa ntun kunu minim se nkuna be ye juma mamisa ntinepa na obeton kunu me hwehwe no pa next power phone kunu me hwehwe se mesa to bebrago a mesira mana ko me hu fine na a destroy ni paboni fo na wo me hu mama e free
2: onu anu ewiasima ye woi se nyame ne wo nchan a ewiasima obebo mpa yesa wo mu na odubeko de si wo mabra bo marade yi tire me free kaiver winsio nim no Bra me breath it in my collar brem nyina no me nim se se me das ana honhun fi no omo be use me body omo be fa me body ne ko honhun nya me yi kire me fa kai variation na me betoy no e wo winners power no nso na me betoy me use ye nya me yi kire me no nya san so we na e ba yankasa na me breast ade akwa ewo e me betoy kai variation na me di jali me hun nyina ma pepa me hunpo na me ko die no se ma dano na honhun fi no ma yi me body e na mo use e wo honhun ma dano Bonnie ye fonu, o ma be yimi board no mo use. Na me nim say no ntina me bre kra wo yasim. Na me beto kai varinsu onu, na me num ye na me dwale ye ndia nyame yi kire me no. Ha sa weni. Ohunhun no ma to amuna kesie bia ma me say me ntom na me wu. Na me dwale nsu onu sa na nyame yi kire me na me hu ye. The ready catch me say, minsi amuna no. E ho na me su me ko sisa no tie na me de ko gu amuna nim na. Me feel ho na ye ma. Eye mamuna no matuatu wa mame mamuna se omo be kuminu ono matuatu wa mame se omo kumia no masie mi wo mutu so mutu muna ma e wo honhom na omo sie utuma e de se we wu wo honamu ntia na ya ye wu wo physical so matu amuna ma ye wo honhom no na omo ku ye wo honhom ye nim ntia na ya ye wu wo physical ti amuna na omo tu ma mi wo na urade ka chem se mi sa no ti ngusu na mi feel ho wi ye no mi wi na mi hu se kramen be bre bi ba mi so mba be reme na mi bo modin na mi kun bebre na ba ko de mi so nu na ni shi ho no dani nipa o dani nipa no to share mi so na prisa me bunu no no so person come na mi de ni shi ho no no so person come ya prisa na di chi e kramen no adani nipa e na o attacking person kumi tenye kai variation na mi ko to e di jale an kada be na mi hu sa hinta nyama we hwe sa se radi afan so we so o ye sentry ni hwe mi o ma ko asori abompa ye sa bomin sem sa na so hwe nkoso da e se no ma ye mi wo hunhun ti na hwe ye nkoso ma mi na mi di kra ji se nyame hwe de ko so kai variation na radi de ba se onyi ye nu hwe de acc last week ro bi ba asori be ma ya asori kra be ma test money se insio na o use ye nu kai variation na use e owo ene free nenim ene okoye onu mu nsio ni bi so na bibi e pre won yem e pre asen yem bibi pre sa no free ni yem pie ye chese na nipa ebre wo wiase e bibi a obe pre ho aye bibi a pese onya de obe di kra onya chese se omo ye ye wo honhum be den asen ya ye menim asida me de man nyankopo de kai variation e ba asase so menim asida me de be ma prophet na radi fan so a odi kai variation we ba wi asim radi am fa kai variation we am ba wi asim an ka sa na e be bresa akoye wu e da nyame ase na me sa akoso da nyame ase set enye nyame na odi adum we ba ya nka fiti ma collaborate ka ma hu sa nyama we bida me da nyame ase so no wo dwuma so maye amen
3: hallelujah in person me ma testimony ke see bi na fa da radi ase adi radi aya ma me no the dream was on me tia se se me across America sat tia se e wo ewie ble mu me wo kra e wo na me twen because me body no kra po ma pre e wo ma blabom me wo ha ma pre o ma blabom me ti wo am nsam ni nyina jini hwi koso ye ma me nti se e wo na me twen se e wo me fa no ko na me me kra ma pre na me ku me flash as e su ko the tea cavalry isu nu na me so o me so ko so ahwe se Abemam and Quam, a mamma trans won Quemana. It me try, I shall say, but me shall say, Abemam and Quana. Said a match in my play, my week or my blabum. It's me cock or tongue, couldn't cry, and I'm a dream cry, me dreams are me dream. Me dreams are, I'm so. My soul, no socket, better try no socket, said it, a bed, better try, I shall say, a bed. And I'm requiring soon, we could talk covering soon, I shall. Sele de nyamia shira no mi ko to ahwe sele ebe de mi ko to so nu a mi nu a mi de mi yuzu bi hwe no mi se eh tu mi wo be bi o wa wi pepepe na mi nya eni ti o ma blab wo na ya le ni nyina ya de etu ko e ti mi yo a mi ni aji e bi asifo ya nya nya mi bi wo be bi o ya nya nya mi bi wo be bi pa ya nya tu mi bi wo be bi pa ti mu ma mu nyina mo ni nji se o be wu na se wo ya le serious na be wu na wo wa nya nko a wo du na si zion people super Roberto Zion mountain power Zion ejanu erori ja delo ha yi pa cha delo Zion ntimuma ye fa yesan ye nan na ebibia fa ba gura Zion janu nyame ja delo yi pa nyame ja delo Zion pa ye ja kito na delo Zion obibia wo problem o how atiti sikashie nyama body bia wo ablabom Ujuma nkosu bi bi ewo ye obiara udu na si zion pe last stop ubi bi abe kosu yama ya le sa obenya akuntu obenya ejuma obenya bi bi awo buru biara obenya unya nu gwasi osu da ubi bi abe kosu yama wa blabo nu gwasi pa de entu da awo yesu di mu
4: praise the lord sami jina ha masamuni ye kitiwe bi me banu ko bo ball e wo your compound house ball na wo ko bon o say ah pussy cats pese o kan adwama pese o kan adwama pese o ka o sen o say mama adwama na kami ah fa o nine bla me hwe o say adwama kami me hwe enso e yampa adwama na kami ba na ampa ana me di so for mami ni nkunu esra so man ana a clone 3 days pe a clone a carbum into semi jina ha me da nyami asi nyami enam so for mami so nkua wa ye a ye juma papa into munina muntum kun nkunu a ye juma papa ubia ben kunu non tobi wa o she sa a drama can nipa a so kwa watitanos panier man but my fanan ko hospital and wo panier man nkuya na me de kami by a cloy any wuye nti misre ubia bia ben kunu non tobi nkunu ye fine bian tobi me da mwase I'm a so for mommy, I'm here.
0: Winners Power Zero Mountain Fire. I'm a new direction number. Mobile Freya. Mobile Nya was winning 059-647-9988. 059-647-9988. Akusi 054-6681-445. 054-6681-445-054-985-6053-054-985-6053 Yamishu.